0: ọkpakino n'elu ebare kaiho ọtalọsusenublaje ọdatagenya uriowo ọdiaminamoi ekwewe na mmegagị oida kudalowi ekeromo akwa tota obibi ọkidatagenya gị ekwewe oyi mi ọkpa na megagị ọrụbọ sudulosi usenubla ọdatagenya gị enyeriowo ndị a kwemusenubla egeribeja wie dagbolosi bi ndị amụ uriowo ọtabibi oyi enuwalosi nemujani ọrịa na lemi representing nemujani esan north east esan south west ọdi federal constituency wi uwalosi house of representatives henry okoji tachi ọrịa na megaghị oriri all progressive congress candidates fọni 2027 na megaghị ọmụja kuodalụ na dame oidarukaga oyadame ọdari ọnaebe na damegaghị ọbayọ oidari oyi okoji dachi ọrịa na megaghị regin ọbaregbe ọdarụbọji enwene otu nemo ụbọwi avi ọdachi ọrịa na okokwune na megaghị ọ dagbare bi wọrịa ọhịhị wi ọni votu n'elu na damerobọwa ebe ọsọ ọhịhị wi ọrịsi uwalọsi apc otu edo na damerịa ebe ribo na megaghị odebukọ na gani ya oyi ọni rubọwa ebe na da sunu wi ọni ejedalu iko ribeja nadachi ebe dagbara ebi ubi aja unilosi ọrịa n'ọchi ebe ebole kokwune dagbari na leori mr abros ayewo ọtabiri oyiwoto uganda bi congo akimegaghị ekomoribo ole na leori nigeria center for disease control bi prevention edatagenyaghị ekomo na leori ebola ọdagbarebọni ewumesunona bi ọni democratic republic osi congo bi uganda ọdachenyaghị ịdatami nigerias genyaghị naejofemwe genyaghị ọnaiseribi ụtọ nigeria ibaesemiowi ụtọmana ekidata genyaghị eneho ọnụkụ nane ri emiawesi wotọre elui ọnasabọlụ bejuadamenyaghị ọni ekomo na ekiluo ọkisiwotọri ukama ọnaimin masemieni dagbara ebi esan binoculars radio abubare kama ahmed na fawa sonbra de bamar region
1: ndị be anyị ekele amụnụ abịakwụmụ ọzọ n'ofu redio steshọn anyị nke bụ esan binoculars udo dịrịnụ ndị igbo ndị ọma ndị ọma dịka